Ajinai, siku circuita iso kumi na sishano samusunu wa pumuli kana kutubro gole rasushi na magole makuma irmatan hati. Kile radio Mosambike msa provinciala manika bila mno mstudio ya Shimoyo. Vepo mna tibata jimna ambasna di 292 metros andamente na frequência 1026 kHz. Kwa FM mna tibata pa 96.6 MHz. Tumana ema basa uskira pazi sere na mapini makumashana mana. Ere pano pazi shana masoko mchisungu. Shana mapini mashana masoko mchibarwe. Shana mapini kumiza kutiana zoga zoga. Uskira shana mapini makumatatu ngehe tivisu. Mastan haru uskira pazi sere masinji mbila kumaputu. Jitabe shukitika mziku na mziku wako. Sere mapini mashana shukitika mziku la tulinu. Makamaka muno profesi ya manika. Mbila sere na mapini makumatatu zogune kana nazo. Uskira pazi sere na mapini makumashana mana. Mbila Augusto Wachel Conera Michino Zat Ines Tinatines Benjamin Shosem Shibarhe Tinatimulamba Muna Ife Mufe Masinj.

mba utashiri mwushi ndia toleka mbeso na kanyimbo utumbe mwuhuna itana utumbe na wako wa mwuhu na shibi udi sisera na mapini makumata atu na manongwe tuore 37

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conta de batira. Mbia! Imi Mbia, imi!
3: Quem é Zaqueu? O noite da cadaca. Para não te diga no mudzimai wako.
2: Aiu, Mbia. Julieta, unotamba. Uye, akasununguka zvakanaka. Aina nomwana ata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti asvushure. Ah, munoziva mushobwa ningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, panochava kurangarira here?
2: Ndirikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongo mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka, ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika, nyetu, handikwanisi.
3: Matemba, kanaka maningi. Tingabika numandui, koko, numasakani. Hingana zvondo iziri kwa kuno mudzimai, unongava kubereka. Zvakadini kubika matapa numatemba.
2: Idzi nzira dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvichinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatida izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo toatwa nozvihadyo padoko numunyu. Tokanda matapa mupoto, musabora, yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye, tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo, tofengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai, zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye, tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia, muri kuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu, mukadzi wangu nomukunda wangu, achafara maningi.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

Mali tsanga tsala basa. Maluona basa lo sufini. Namba kuma kachana. Sanganiza na chamba mamwe kuta. Kumkudu kumkudu. Mwagbana yukata. Matindini basa kukulotani.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuru andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chii chakaitika?
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mosharirira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mosharirira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhishi, inini nukama wangu. Chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute

0: Kwecha Antonio, wapuru muka shaka naka?
1: Shiri nani, zuru andizi kusenza mambure anofikira nunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anofikira nunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, zuru cheusiku andizi kuzwa nunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemamburi anofikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mosharirira, aiunguti nguva yese. Pamwene paya inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda yemosharirira. Saka mamburi anofikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhishi, inini nukama wangu. Chawata mukati mwemamburi anofikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemamburi anofikira nhunga. Mukorerese uye tifikire imosharadira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute nonirira ngezveutongo muka.
2: Estamos cansados de sofrer.
3: Mazi anobatanidza kana kuparadzanisa. Asi isusu inodikana kunyanya kuda kubatanidza. Baralisa mazi orukaliro, haiwa okuzondana. Mumito nhando inosenzi sopa kuzisa na masoko. Zisa masoko wakalinga na nurugaliko. Usati wabaralisa masoko, tanga wambura ngalira. Usati wadaira, tanga wambure remeza. Kurele meza ndiyo mhinduru ya kanaka kumazi ya kalingana no kuzondana. Kubwira na kunonyisa, panuruza kusama kuzirana.
0: Senze sainguwa riese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zenyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhende kurusa na kusorora kana kuti kolera.

Wanga reketae mshawa ya chote chobondila kwende chadishina nguwa ya kareba muno. Loloka ni ngoma yuta nishufa. Zazo kumisira.